0: tàn này là cái khoản đầu tục mà ta mà chứng minh á ác ác của người khác tu ni ta có âm sung ở bên lề xin mà bên lề người tu có lo khôn sung này bắt tu cái xe này cái nắp cốt tu này ilin này xin mà nước sau là mà ta âm mà lúc ta mà coi cái chỗ ta vật tu à bị tóc xin mà chỗ này cái mà con này nó nào bùm mi à tu nào nước sau là tin luôn aka go seven night in luki gattu di nalona silo tokta ko nalona tawsi ma jo khunu jomne hatta shoot 307 ngolok to tikman 387 ngolatun amalo ta ko amisu nak sei okay okay tuni te mele patun sibulakti ta ko to churo ta hatu inu ta metele ro tawsi ma jomme ata ko saput je khujil luti government ho kullu kaina jo hatte chiluti ilin ne rete taw khatterni ko junun man na jo kaina jo an ne hatte le majulu gna mo ile khosi le gna mo lu march 2028 nungu ko man ne amata ndp mp ila malika le tok jo le gazan tan ne mita na pe khuji bunga na to atile ro taw ju menermi tan na pita khain na khuja ulatuni amalo ilene rete taw khatxi manikuni salune gai juni atan na pe gajani kuruk taw luni juni ihalluk khalawak atan na meyo khatxi manju khalutu che me khona to ta ko go ilene rete taw nikuni sule jox sangitu taman pita khauni re khalo matai me kan ne ngi mat nami tuin nunak jo le mami.
1: We know for a fact that it happened all over.
0: Tei mata na hau jema jau juna mitu na nunak jua mitai me hatak sima mata ko damat suminga sulingin na gay luting kisya ni nunalak jua lima ni na mitu na cia ta ko suli jok sa hatta ngitu asingin ni nunalak jua ni ngak tuning tei ma api ma gay juna na hakak sima juin ila sa ka jau tei na lalutik ni jari tei na mata. Gazan atileo si maju sakilaw tangita ko gawa matoha kunukinaw jakak titaw ngin na kaulik zaulat to di amalu tamakua pito kaw di kaw di saktaw katalo di pilo akta mi uti katak si mangit tuin nuna haka si maju kitong nga kajayit ilin niya kaya titaw si maluti tana taw mamian nik maligak jwa tungilea tai mata ko takadele octau le la mejo 2022 atan pope kanata mo la oximama pope francis da ne halun la oximama mama ya gher tortuni ilin ya gher ti taw hat taxi mejo kun nikunun ma la me dan ana takade le octuit aula ti dio khatinga hola toqa guni gosita mane kama gija hola to taqira aqa shoqta uluni amalo ta ko pimari udut ata uturo hatarner to taqijarni
2: yo we wanted to document these stories
0: ta ko unika chaqiro malao magi ilinere ta hatarni ko in amalo pilorto minuna linninga to inuna haqaqsi majuin ta ma atcho to tita machuminga ataqjalew lawqtuin tanamaligaqdua elamame annaq

0: khubba palle gunna mejo amaru suli tan nipibut tan uhaktita re le mama na ju lishi tu sala umi katta tan khullak urla ko uhakti u khattanga ne ala kabina e
1: ei go ei uhakti u khattanga ne tanga ko ne ro king of the mala ro matakkin khatti kallam marinnik Nalo ne to yo lo te na lo ngo ta ko te ko te ke na ne la me ti te ko na la ti tu nga so ko te ne ko e ye ye na lo ne to so ma lo to
0: e hai la ho be na le si ta ba ni la mi ga bit tu nga so bit
1: mhm
0: okay amma lo su le ke ngel lo pa ta na e ka na ja ta bi ge lo te khul te mo ho ti a te ma ma tu nga ja ho me jo ta wa ke chu ji go da te mi producer a ta ko suna tu nei to saxeo hatta tu it amalo inuttitu kunna pa piuna pa nguga jam mi jutai ma hatta ko khai ti chigar lu tana la tu nei lang pui go hatta pa lai mata save me e mu inuttitu hatta to kha khulle amalo e mi nai mu khallu na ti to tu ne amalo nai ming happy birthday ju nu nok jam mi pi jare rai mata tana ta Namini Tana Choko to get Hatalote, Sakatau, Laumizoa, Inutitu, Ungin Nanelato.
1: Yeah, Inutitu in Nakatanelato. Tana naming King of the Pass of today's Inutitu Mosa, Pio Hatalato,
0: good days
1: money. Ila Kanaya Tatanga, Loya Muloka, Kanuki, Taman, the Kajusium, Matero Nilo, the Maman, the Kajusium, Manasavi, or the Tolian, to the Kobiana Katanga.
0: A Malo, Taitu Manila, Nuva, during the 19th, Tahati Lugu, Kanaya, Ninuka, Rai Matailang, it tops of Taugunail, Kahatalang, Takunialo, and La Suleiman, Munu, Kanaya, Tiki, not to go, Taikolo, Ilangi, Tukishi. Kolo hatte takka inuttitu tu tahangilo ne gaite logi kisiani a piju chatta hatangi ma asingin ni tau piju chatta hatangi katta na lau tikku tu inna hatangi mi katta a ta kununga kena tu na tungwa sutu uttu komato kunita na Chris Pool Poolia
1: Pooloji
0: aku ne alo inna ufak chera so hatte ju jabotinga a kisiani ta na hauju gea bitsau juk hukala bitsak CBC kunu 979-6100 ta na Chris Tuchira gilugu umbalaw ni nan lea tuin na kanai jakti ta ko kiu kunnak ta mini kiu kunnak hatta langam ju kiu kunnang ikuti ta ikunga nga hauju gea kuja hatta langa ju
1: ta ko kawis ma opina sulu kia ko kawisar kaya ta simula pamit inuktitut Get language specialist when out there, yok amalotenang yok kamut tungi leone to kai balone
0: nang yok kang hati sing tip che magne to take
1: ta ko ngai no ta nge sakla se mangi tabane si bisi kunit mapta to lek to
0: eh sakta to ge to ohon na palle mi jugule si akune Acho tu ki hatta si magati ko tapani ikhanay jakti kilo ang nibo. To sakta ko wala yung mi galatok do sa tama galatok.
1: Nila ne.
0: Ingo wala yung.
1: Ila inu ito kasi yung makamina katanga tela ka. Kala yung ilo pilaw sa nga siyong may mata. Inu titu kang ilo ato. Imeilo ato si imeilo kang nire ato si ila yung. Ito sabat tugu. Ito sabat tugu galwa kasi yan ilan ikot. Kanay at ikisa ni kumulo makono nga apo ko tinipita ka upo may manami tuwi na tayo may siyong huwag kami tayo may tuwi nang migata
0: hey hello na malo maliga hang migata lisi tako na malin na tiyare libo tako suwagi ahang itabo maliga uri ilani ko kanutuin na nila kami na siyong ujugolo kasi ani tayo may giyahang ina tayo may katang ito
1: Nille kayo lo nille nille kami na katta tun lage alo galo agi akang ina tinu ila tuwa galo ako ta tapo ni ito na kaya kami
0: na kina jago jago jatu ko kapi bilay ako ta no kina jago hangi siya magacaw tigi jago suko gyal la
1: ila kami sa na kami ngay
0: nila si ngay
1: Ila tapo to sa kato to si ta ko kanaya sa yuit tapo ni CBC kung nutad ilang isa ko tapo sa may lumayuit ilang it sulit ako inang tawo ka kagalaw at lugi kis

Ene kona ni tok ni piput dua jami uamu kasuninga ni tan kanaya ka katayu ya ka kona ni tan na ikalun no toka ngalong wa katatu ikalun no tuin na kisani na nala siyong mata na mituin na ro nala siyong me mata tan na tei me kilo ni kisani ikalun no tu sa ka sakatuit pibu katitote katatu kona ni ni pibu kon

0: ko koning of five. Amanau yanit sila lo katne atok baloni kan nakataloni ano kining kanan na mi third mi kaya ne atok koning of three. Amalo kalu tutiak na wyaloni kan nakatne nakatar sa mga baloni sila lo kataloni. One na mi 30 mi 50 mi kaya ne atok ne ano kining koning of two. Amalo kugarok Dewu jalone kan ni apila ni ang nakatawas mo yung ulak kasi ane kanan na mi 30 mi kano kanya kang niyatok. Tamani 30 mi 50 mo tiki katalang niyatok na yung koning a 4. Talot yun ane dewu jalone kan ni apila katalang ni ang nakatawas mo yung balone mi nakatalang ni kanan na mi 40 mi 60 mo ano kanya kang lo ni yung koning a 3. Amala oksok tu aku nunggu jalan ni mana kata ni aku tu kanan nama 50 mood 70 mood anu kena kan ni aku kesi anu kena ingat sama 30 mi 50 mi aku salah 50 mi aku jalan ni aku unu sak aku nak kalau ni 4 ilap kalau ti mapeng kata mana kiku tu ina nak kalau kau mayun suli yumi kili sini aku kau pat nali orang siula alam itu logo ila ilisak jauh sama yutana ulung ilang. Okay, ala kata ko matawa ko si Mana. Pipa kati alam may kasi ito sa kong mayugot kanot inuit. No nakakak si mayulo ni tamako ilin niya kaya katalo si mayuit. Katang utingin lo kanot tokto sa man nakalaupan. Asidik si mabisi asingin ni taman na tayo may laut lugo. Sa kaya no sa utin lugo. Ito sa kaya sa malatid lugo. Pipa alam ko tayo si maba. Kanukia ngay at 1-888-896-4135 amal kalun ni 979-6151 manak utak oh ukala sa mayo katto api ulagi kali ane ito katto kina wili nakilo kala bito nga sugit.
1: Ubanga ikama ibalatu kuwto ka
0: ni binna
1: okay kingang yo kala yunga sadlang ni tao balaksi sadlang ni tatsaya ulonga yeah at toktaw ni dalo yugo kanu lima hindi na reakti tao balaksi mayugut ubanga di namin yung trusty do ako ng ito nga kinagalam ni ila kanilyo ni kanigigalwa ako suli uko kya nigun nang itaka sunami ako sa akin mga ama kanilis mga mga ama 65 years old mo na ito nga katya rola ito nga kain mo taka 17 kuro rila ito galon ilulik ka po nulitin sit padlimang uligayo. Suli ikaw managatato, ilin niya ang nagigakap, ilin niya ang nagkatalok si Mayabot. Ama, maon na tao, kanigong niya si Mayabot, katangutit din ako nila, nayukon nila ako si Magatiga. Tako, pinga si, uwan niya, ngayok si, asingin, ano nga, Churchill mulo, Chesterfield mulo, ilin niya ang nagkatalok si Mamata. Kanaging itiak siwi, kiko lak si Mayugot, nukak si Mayugot. Imadong niyang, ukaw tigom na loa katigot, itse ba, pitiak kang itama. Imadong niyang, ukaw kong na bigido ang magit. Udlong may mutsuli, tayo may ito. Ukaw katigira ka nigom nang ito, usuli. 60 yung atanya ayaw ito. Tabo na isikotak si Mayong, ilagin na, ilin na rin kita o katang ni Kuyugot. Upang atuyo siya ang ito, tayo maipigil katak yung nga, kanigayaw ng ito kulo yung nga, ilag ka nung, pero katigilaw ito nung, ubago, asit tini, pero katikalaw ito ta, kao yung mga ita tini. Udyasong nagtuwalog inyong ni, kanwe lang mga ka, kano, iga, nidliya nigalang ang lungin, o Diyos kong natut. Nigayok.

0: Ilak, ukala kene kata pikir si ukala uti nama nang itu kalau mataman nak kisah ukala sama juga kena tu kena willy nak kalau ukala lute.
1: Iyo bang salam ukala pak junior ukala ni ukala junga.
0: Junga sugen.
1: Kau yang nama ika nanti kau matu nak tunga. Ile ni ukala kita kata lo cuma ni nama day cuma ni. Je suis là. Kamauna kau sebalu ni anu, tapi una ikau makan aku tanya kau sama apa aku sama cutan recognition, ikau makan aku kau tapi una kata cuma jui ilinya kata tau kata cuma jui kati bagi tak kita. Sapelite lita kayo sa tuwin at ta. Ugo tito na kata ito ilit si ilakayang inyo. Kuya na may dabo na huwag ako matunog.
0: Yeah, kuya na may ito kala kata kapit. Ilan akong mik at ay kapit ganagalo at ilugiri lang nalunang itrit. Yung ito halawa kata kata huwag ako ambalo sulio kala sa mga yung kanga kina wili na kilo kala bin.
2: Yawa nga sa sini pagkaw ni na sa.
0: Eh yep, kusog sa hotel at tuti.
2: Na kada kayo na ta, ilin na ta ta yung si magama. Tsa ay kago ni away sa mga mami sa tuwa sa mga aksyo at ta. Piko pik kubaga yao katari yao. Emali yao katamaga yao. Sa kuro na sinasa yao. Awat ni jangan ni, eman na tisak tisak kat dalam mak kuih sepak pun tak kau kalau sibuk sih kepala sih kena kade sari.
0: Ila, kau jangan mikir, kau nak kena nombi kabin. Teko kala kat tapi nak kau minta mana pibi kita luat lutek saking jauh bagi tamak nganit kala kat titik ini diluta. Ukala kata tuyo pa yung mata suli, nakili ukala bit ang malo kinawin?
3: Uba nga. Hi, Lissy.
0: Hi.
3: Verna yung Verna Strickland. Ukako madlunga. Taman na ilunyaga kita warok yung udlunga pitakarang nga kubayagildu ko. So, kay ma... Pimagriuman, tamag ilunyaga kita warok yung aksurok kita katarong mata tay mga anak kungin ni atatak kungin ni tigo yao kami ilin niya kak kita ulutik anak kungin anyak si mga itak lutik aswila pinagluk tao barok lutik kuno yung naak tao lutik anak sok tao bak lutik amaroon ni tamak ko ilin niya kak kita si mayo nadjilong nga kangata kitong nangy ikumamo iliyaw wang naksuti tamag ko atok tao katero tiglugi taman na pitakarong ni nga alaya na iliyaka sanilok palok rakakata inuluta kisiyani ubago inuluta tutin mo ila tao ko nga sibunik sa mo pitya ko magutta uwatin ni kamagitya ka kaktigo mamisa rasug luta ikayok tigitya luta ammaro ino nakpusan ni loktil lutigo inok dito ukaw sibut amma ino nakpus taman na pimakiuma ilin na

juta inkwa elekui hik o zero go tsahante finitsi hi horan go tsahante sendali sa ko chance reti tu shan khara ko yeko masi.